0: Wah, kasanuma. Robo kasara ke libre li bari ay kuno tsi.
1: Kasanuma.
2: Well, all right.
0: Hey, from